0: isawa.
1: Tis mahal na kaya.
0: Israel.
1: Ikaw ah, magandang gabi.
0: Igeren. Happy wash day. Laila to.
1: Yaw ay
0: isawa.
1: Ilang ang tidur.
0: Chokomo. Wali o. Kuyo na.
1: Sarang ang rin.
0: Aloha po.
1: Sobrang ang
0: rin. Sobrang
1: ang rin.
0: Sobrang ang rin. Sobrang ang rin. Sobrang ang rin. Sobrang ang rin. Sobrang ang rin. Sobrang ang rin. Sobrang ang rin. Sobrang ang rin. Sobrang ang rin. Sobrang ang rin. Sobrang ang rin. Sobrang ang rin. Sobrang ang rin. Sobrang ang rin. Sobrang ang rin. Sobrang ang rin. Sobrang ang rin. Sobrang ang rin. Sobrang ang rin. Sobrang ang rin. Sobrang ang rin. Sobrang ang rin. Sobrang ang rin. Sobrang ang rin. Sobrang ang rin. Sobrang ang rin. Sobrang ang rin. Sobrang ang rin. Sobrang ang rin. Sobrang ang rin. Sobrang ang rin. Sobrang ang rin. Sobrang ang rin. Sobrang ang rin. Sobr